ana na wonim se emre bi baia se se na nkrofo bebre no a enioma a woto wo China bre ne o hawa wo mo efamu ansa na wo mo timi akwakoto nioma kra wo China afesika no enkodru ye na kwakwe issue problem kese pa.